nanga se bana ta ne bana wanga ni kulin da walta ngi chinga ni na kolen yura walta kolen ma ta ne bana wanga ni ngunda go bana nanga ta pulka kolen ma ko ti yura ni alfano da bana ta ne